0: Tiruan, saan ka ba niya padala?
1: Ngayon ka po din nakatutayan ko yun ay isa sa Tiruan.
0: Kino test mo tayo ko ba?
1: Tiruan isa? Apo, parahila ka ba ba niya?
0: Ngayon ka po kayo ba na isang zoning na parahila ba niya ka ba niya? Wala, right? This person ako hindi ba nagalda pa yun ay kapatid asay na kikira ko. And so this isang zoning, mama, it parahila ko ba? This person ako hindi ba nagalda yung balbi na ako. This to be the hard day tanong yun sa.
2: बाल विवाह कानूनी अपराध हो, इसलिए आज ही बात करेंगे।